0: contest.
1: You can't contest.
2: Praise the Lord. Onua anope michiao ewo Yesu Kristo dimu. Nyankopon nhyira. Sɛ da bia wonya mmere na wotie Onyankopon asɛm ɛyɛ adwoada ɛne bena da bia wɔ Hello FM. Sɔfo adu sɛ ɔ wodi palai Bible chɛ santase ɛna wotim ndi anope. Patu sutrase na yɛ mɔmpae. Ɛrade Nyankopon da wase anope ɛwɔ Yesu dimu. Meda wase ɛwɔ saa akwanya yi a wodi ama me. Bra me ka wasɛm na ɛfam frama mu. Me bɔmpae Ɛrade ba bibia obi a wo bia wo tie wasɛm yi. Ma asemu yin emfa enshira emre no. Erade, ma obi bia supa odibe tiye wa asemu yin. Ne bia kumenimu ma asemu enya kwa enwira kumenimu na enkotena. Erade midawasi. Yesu dimu ena mabompaye. Amen. Onya, onyankupon enshira anope ewo Yesu dimu. Anope, onyankupon asema amedebra ono. What you didn't say? The true Christian and the Bible. The true Christian and the Bible. Eye andra me kasafa eye asori koni ni Bible woni me adwin sey no bia okwa asori bia no betima kaso e Kristo ni ye won kofo a ye beka sey won me religious but they are not righteous. They are religious because asori no won ko sana Bible kan won di nyamsom akari kari wonim nanso ye kapa enya dia omo tinya mesemo ase enya dia omo asachira omo adwene enya dia omo fa Yesu Kristo ese okra ajinkwa onua wa brabo etisen alopei abro onyakopon asemu ba wonchen sendra onyame asemi yu aten na hunu se bible no entumi ndi ho adanse bible no entumi ndi ho adanse se bible no ayo onyame ase dia etene etufo ne bokoko. Na wa wuji tumu se. Koko ba babu unubo nina anu nye nu ena wudi ye juma. Unfa nye fi. Na wankasa diya upe ena uye. Mi bubo nyoma bebreso. Ebeti mabaso nyame kasa chireo. Sendra uye bibi faho nyame inshira. Sre u nyame nche adum. Se rade tibia na mi womwa. O wasema ye hana tome suwe hunu mi. Ne rade wa yi mefri munu. Buame. Na mansa nkumubi. Na bua me ne rade me nante ekwantrene no so na me ndi wahyade nyina so na menya ojuo ama me kra eso nyame asem eje ojuo ebreyen kra si tia asem no na ye fia koma pamu eye asem ne afo a eje ojuo ebreyen kra andra me kinkan ye enyum eye edunkunu na ende so mepese mesa akinkan biem enyum edunkunu fi nchichemu enson eko. Erade mra ye pe ejuju okra erade dance etim emma awiamfo hunu nyansa emma awiamfo hunu nyansa in short no se wutio nyame asem na odi bon to ma no wutio nyame asem na odi shawa kumem. Utio nyankopo ase no wamene njirenje utirimu keke na mo wo bompa ye pia egu akumam na wo sire awade sire awade bua me na me ya asem ne afo a awade ba bua na wa ya asem ye fo if say wan kase wan ho di entumi ayo nyankopo adum ene be bua bible ka ewo enyum oha dunkunu eye nchichemu oha eninum oha nchichemu oha ninum oha dunkunu nchichemu oha eninum na making kan wo kan a o se wasem ye menase kania na mekwan so ehan wasem ye menase kania na eye mekwan so han hallelujah onyankopon asem eye nase kania na ye kwan so han sa wo ma kwan ma onyankopon asem eye kania no eto wa kwan so a na wo nante sa kwan no so a ebe yi wa fu musuo mu emfa nkoboni mu mpo se wo ben boni ho a asem na ye kane ebe ma hu se we ye boni na obetwe ho afri ho na wo kan eye enyum ohadun kunu nchichemu enkunu ene dubaako nchichemu enkunu ene dubaako ose edien na abrantie de beti na kwan ho anase edien na ababa wa de beti na kwan ho e die no nipa de se ni onyame abo no se babo e de betina kwa ho na wukinkai jichemu dunu a e ye nchichemu nkrun wono a e asembisa no de chase e die na brantie de beta kwa ho e die na baba wa de betina kwa ho e die na sori koni anaso o kristo ni e de betina kwa ho na anu ye ba ye ni e de se ohwe ne ho so sedie won sem sie onyamin sem esisen onyamin sem e ma ye kwan se ye mbo apu onyamin sem e ma ye kwan me ye ndi atro onyamin sem e ma ye kwan me ye nsisi afoforo na bu nua na wadanfo classmate ana se wasore ba na obi on ne tibro no ana wabusuani ekopia brochire na wako hopen na woni bra wo mo bre awo bremu snow mu onna mo twa kwai eye adwuma sika ni nyina akura ba no kura yetua tax ahodo na nsuni mpa no titini mawre mu kakankakankakra na odi bia ba to asase odi bia ba ye project we mama obi ti Ghana ose me kwa sori mi o kristo ni mi kuta bible na sika ni ba ya wankoto asase okoto asase no so a edan na eso si na wansi nsi da bia so omugusupa bibia ye kama nipa le kase ndi twafo nyini bra me fse minya nkra tanti mintumi mafie sise twafo nyini bra me obi kura tumi kotwo obi de na ode akokyere na mpentam ni beso ani pa ni beba no mefie wo ya ohunu fie bia ende nyo ma koso papa sikadu kura ode aba no obi okura ose mfa nkwa gamsi ana mfa nkotoka na mfa nya adwuma ntika nso kwa sori ni wo bisa ho se saa no nyame asem sie saa no nyakopon asem esie ana nyame asem ensisa na wo kan eye nchichemu duba ko a chichemu duba ko o se me de won sem makura makumem na manye wo ho boni bi me de won sem akura makumem na manye uboni bi ti sa wo kwa sori na okuta bible ma bible mu asem no fa kura wakumem na wanye boni entia nyame na wanye boni entia wadanfo wanye boni entia schoolmate classmate wanye boni entia obi amfa kwa boni so anye bibia enye papa sa ya ube tonu minu a tonu miensa. Nsuni ngina ube tumanya krata. Nansukura nipa bisukura. Hei ya juma ube bia tunton sa si tintim krata. Nansu kwa swara omusu ndinu kure. Ohusi kana nhopu che. Ube tumia buwaw. Ema wasi sa pepa no. Edi akodi mfufrum. Nansu. Nipa na oyesi se dina manu. Nyonu paane ya sasi ni ura. Ni ura paa woho. Ebe wi ase no ne kopie court ena mansu bebre ne mponi pa no sukura mpa obobbo kwa edu no sukura su nyame amboa no a onu su bi onu su kwa sori ohu sika na no hopu che onu su betume dia dance krumu sai ye wedia na so nya ne dia nipa bebre mobrofo a omu ni obi e kan wasema won na ye decide dwuma ye di won asasi bia wan plot impokeke ubi esisi na je aye krata afufrato so oni obi obeka man so sa nipa nya mebeka na sama man empedu do aye no obi na no mpombo mpa yo eke bibi na wo sa nipa no kosi dan e wo sa asaso na okotena so a hunu se wanya adipapa enyo mebi tutu unti ase na wure fi boni bi awaye wachinchima birwe bi ana kukona ni peye sa nyoma boni nyina kwa sori empo kura nya wanwa sa sori kura me yesofu omukura ye benya nimpa omu awu so nya de ye enu nti ne ka no kure na se wutie mi na otesa ehia so sa chira wabi o nyakopo asem ni otwe ni enu adoa obia nya mi asem ye nsanie ekari ye nyina. So, what do you do for the bim? no nyame de do hwe se ni na ni pe na ba ba bi sa che ebi na wudi ene bible wo de wu yo christo ni ma parents enye se wo kwa sori kego wo se wa sa che wa dwine se wa sa che wa dwine a bible se na ma ba wo so so ene ebe hu o aba wo so so ene ebe hu o wudi onyame sem onyame asem hye wa kumam de wa sa che na dwine no Odo nyakupo asembe shana kumem sana babo kain wanyum O hadun kunu Nchichemun kunu E diena abranti ya dibetina kwa hon E diena o kristo ni mapa dibetina kwa hon Eni se o sheni husu sedye unsemtie Midi makume ngina bedi wechi O kristo ni mapa no A wasache anajini A onkuta babo kekeno Oti onyami ase no oti onyami ase mase. Onko asore keke. Ose mafa Yesu se bekra di nko ase na Paul ka ye no. Se kane no mia na mia mboni enimboni afo

Na kupon shira bibri. Na watu ya day ni mse Yesu mbaya. Ubesanti minkambi. Onyando fo, mepesa miye sanka boka krei. Eye dipala babu church. Yeye children holiday babu school. Eshasye endra. Eye ejuada. Na ebe tuwaso. Ako. Mse meminda. Nti bronu nina kumasi bebiya seye bantuma. Eye ashtown. Eye fahin santasi edum. Eho nina opese. Uhunu bebiya. Yeye sa jumedie ya. Pacho ubisa. Ibe tumachiro. Nkwalani tifyo niye momu nchi nchini keke. Jaoba mani nko sa babu ntitie skui. Ebe buwawo. Nskuu numbie no. Na chiso nyakupo esi. Ano pa mwa. Eye dipa life babu chia chiso. Yewo skuu. Ewo eye santasi. Bebi ayaso kesi ya wono. Na skuu bebi ye September. Ya fambu Friday babu suminsi ya eko. Crash nesu ni keji. From kinda, from 6 months to 4 years ni adi. Ube tumedi umbaba. We promise you say. Ya misem entity ye ewo ho. And I bet me so ashew mba ye. Mpo do babi ja. Mpo kopi minunsia. Se bia juma na ema akwampa. Bet me ashew on. Ako pin sa ataman. Aswa befa uba akufi. Nankupu nshira. Bibri. Amen.